ba motho e mong le mong ya tlile mona. Ke pete ke rata ho leboha Modimo ka motho e mong le mong ya tlile mona.

ngibuza ukuthi yini yenza ukuthi ngilale ngikhathazekile ngayizolo. Kodwa uma ngabe ngivuka ekuseni ngivuka nginokuhleka. Bengilokhu ngiyibuza ukuthi yini yenza ukuthi labantu bethi baqedile ngami. Kodwa ngivuka ekuseni nginenjabulo. Bese bayitshela ukuthi angeke sengivuke ngibona bangibona kuqala. Wayintroduce uJesu ufike ekuseni alethe injabulo. Bayekela abantu liyekela usizi inkuhle ebusuku. Ziyekela inhlungu inkuhle ebusuku. Kodwa ekuseni uzoyithola injabulo. UJesu wethu uyinjabulo.

0: tlong a go bona bile wa
1: utlwa ne ke nna le bothata ba gore ha ke kgone go bua ka motho mong ke kgone go bua ka mme wa ka ke motsebang ee mme ona o na kgona gore ha nna ke kula abe e be bothata ba gae ga o kula nna pirisi e nngwe le nngwe e kgonang go kopanya e ne le doctor ka tlong o kopanya ntho o sa e tsebeng a e kopanye ha o fitlha sa gao ko bula molomo
0: normal
1: a o sutele yona nthena ha o tsebe magic ha ya medung sa motho na ha ya sekolong sa bongaka mamela bishop ne re tseba medung sa e le yona ya di-doctor motho ha ya medung sa mare pain efe kapa efe mama ke tshwere ke mala mama wa tseba go o kopanya eng le eng a di kopanye di kopane
0: la mala a le faile nyoko e lengata oa bona o utlwisisa
1: ha ya medung sa
0: mothonaa ntho tsena gore keng ntho tsena di sebedise malana gore keng botlhokomela
1: botlebobishop haya medunsa haya medunsa maro o a tseba gore ka jeno le ena o tlhoka go peita ngwanaka ka jeno le ena o tlhoka gore o kotlo ja brooklux o kere go lekgalanyana bona a tsebe ga ore mama ke tshwere ke tlhogo haya medunsa bishop mare tlhogo ena mme o na o tseba go itreata ka tsela ya gae

0: bankeng ngwana hae o lemetse ha gone gore a ye kae kapa kae ha o sole go be gantle o mmone ka go wa tlanyanyana tjena e ka ganke gantle tjena o bone ka re hadi abuti e seng ka ngwanaka ausi e seng ka ngwanaka hei ntate e seng ka ngwanaka ke mme
1: lantse a o galemetse gore metsamao ya gago e tla o kenya tsietsing empa metsamao ya gago a sa o kentse tsietsing
0: a eme gape
1: o se o ithola o le tronkong o se o ithola o shebane le magistrate o teng gape standing in the gap ore empa ke a utlwisisa tseo a di entseng a ke ka kgona go tshwarelwa na he standing the gap he prays for your freedom he prays for your liberty
0: le ga ngwana a sa kgethile gore yena o tla ikgethela o etsa di-drugs ha bona ngwana hae ha tla re mama ke lapile ngwana o akgethile go tswa ka tlung a ye kwa thuteng kwa a lo phela ka ra thuta ha tla hae mama ha ona mohlang a bonang ngwana wa letlakala
1: wa
0: thuteng o etsa dijo
1: ya bone tsotsi ya bone o bona ngwana hae kana go tseno
0: ha fitla ka tlung o mo etsetsa dijo ntho pele a e naganang gore ngwanaka o lapile ya pele a e naganang a re ngwanaka o lapile ha a kampatelela gore yena a jetse nyane a fe ona a moshebe gore o a ja a mmotse gona o kgotse na di le seyo a mofe rona ga re tla re le bontate re seke ra utlwisisa ge file gore wa mo tetesa ngwanon ngwana ona wa mo etsa gore a ase
1: give him a tough love
0: o mo etsa gore a ase ga re utlwisise the thing ke gore ntho ena e ka gare go yena e kentswe ka gare e waya rilwe ka gare gore a seka understand makoti le ga a fitlhafile go wena o mama's baby ga o understande ga o understand gore motho o ke mang go nna ee wena o mosadi wa ka yena ke mme wa ka ga ona comparison ga le tshwane le ke ke la tshwana le ga o ka batla go icompara le yena le ga wena o sa morate o fila gore ke moloi maare go nna ke mme go nna ke tshia yaka le ga wena o ka ntatlha o sane o se o fila gore ga o sa nrata o fila gore nna ke se ke le sekatana yena go yena sekatana se o tla se phutha
1: ke ka o diproverbia 31:25 ga e bua ka mme e re o apesitswe ka maatla e re o apesitswe ka dignity
0: bomme tle bomme a lona le digandaganda tse tshetswang ke modimo mamela ga ona taba gore o qetetse sekolo a etsa standard 1 kapa o qetetse sekolo a etsa form 1 kapa o qetetse sekolo a etsa grade 1 ga o le teng mathata afe kapa afe a bophelo motho ona o na le plane motho ona o na le plane le ga ka fila gore sekgowa se gana mare go na le o tla ema magoa ao ga e le magistrate a buang segoa mme o tla ya a lo peteketsa ntho a sa tsebeng a tlo buelela ngwana
1: gaemagistrate
0: o tla bong o tla interpreta gore mme ona segoa ga setswe lelemeng maare se tswa mmeleng segoa sena ga setswe kaekae a bua ka segoa sa dinko maare ntho a e buang e tla
1: utlwagala
0: ke bomme ke bomme
1: mo o leng teng mono onarang ga re onareng bomme ba rona
0: batho bana go na le ntho iwane e nshapang bishop go na le ntho iwane le ka jeno le a ke so tsebe karabo ya teng mme ona o kgona gore go bata ka ntle rona kao fela re kene ka tlung re dutse pela paula
1: yes.
0: A banka bata e tshetseng metsi a batang a ba inama a tlhatswa washing e tletseng go bata rona re tswa mamina re gatsetse yena a ba kenya matsoo a gae ka gara metsi a batang o bone a iname bishop ga ke re motho o iname a ba o tloloa ae a iname for nako e telele a iname for nako e telele a tlhatswe a tlhatswe a ditsukutse a di betrateng a ntse a kena ka tlong ga a kena ka tlong o etsetsa lona tiye mare yena gane tiye ka nako gale ga ne re dula ka mekhukhung wa tsaya ga o thwe ne re dula ka mekhukhung bishop gona moo a tsowe mme ona a etse

0: kopanya sweet le green beans di etse sopo etsa maisang papa.
1: Yeah.
0: Yeah. Di wete. Kore ha ke re di wete ke bolela hore sweet setsukiri le green beans ha ina letswai mara di le pedi di khona tsa maisa papa. Yeah. O bone di tsa maisa papa. Yeah. Di tsa maisa papa e tsa maye mme ona magician ena. Ha? Eye e fetwe nama. Ke mme ona. Aye tse hore e sebetse e ye ena rije dimpa ditlale ge be gono ri a entse magic wa hai bomme le dinatla man ha le dinatla ka nnete man le dinatla ha ebe o nona le batho ba tshwantseng gore ba fuwe di gau tse ba tshwanetseng ha ke lona man ke lona you are the giants tsa tsa gonong go ngolo di placards ka tsona eh le di giants tsa sa gonong go etse di poster ka tsona jale ha le tsatsi ile la lona re rata o le leboha re rata ho le tholetsa re rata ho le phamisa re re a leboha re a bona skelana na re bone re a bona re a utlisisa bomme re a utlisisa hleng ah man le di giant that's why bare ha o lahlehelwa ke mme ai o lahletswe ke ntho kgolo man na ha o ka lahlehelwa ke mme o lahletswe ke gauta ha ona skala se gona ho momejara eh hasio man hasio o gona hore ngwana a abetswa man strateng a kene ka hara di face tseo le batho ba rayang a kene ka hara bona a iketse shield ere ha ba ba otla ngwana hae ka molamo aba kentse letso le gobe ke mme ha batho ba ba emela mgao ntuna re bona le majeso majeso ha jeso sa go gothellwa sefapanong yena o ntse le teng le ha jeso a jikelwa ke batho ka ofela majeso yena o ntse yemi mo a rona ke ngwana ka one le ha ba se le jeso la sa le sefapanong le yena ha go nitswa ga because o bona mosadi kwale hona le mosadi a llang e seboko sa hae se bitsang diboko tsa batho ka ofela la batho ba se ba shebela fatshe ba o bitsa ka mabitso o na le motho e leng gore ga o ya go yena o tse ba o utlwisisa position ya gago ke ena fela ga ona ba bangwe ke ena fela ya ke tsatsi la bomme re a ba theoletsa re a ba theoletsa re a ba theoletsa ya ei go monate go monate
1: ralonara moloie tsatsi lena la kajeko tjena ebile ke yona nako ena o bontshang gore nako ena se reng ka nako ena re kopana le yona ka 35 to 8 o'clock go yona ke yone nako ya usizo thuso group of companies
0: braspeel
2: samist
0: ngwanamme
2: e ke a utlwa o bua taba tse thata
0: mangwanamsa
2: nnete tsa botlhokwa
0: ngwanamme
2: ntumelele ke o dumedise o seng go gotlhe wa letsatsi la sontaga ke dumedise bishop o monana tsatsing lena la bomme mane o sizo thuso group of companies bona e balakaletsa letsatsi le monate a samist you said mouthful mana o e tlhalositse ka ofela man mme ke motho wa botlhokwa wa tsa le ngwana ga o moshapa o re mama yo
0: a re mama we mama motho no balelwa go yena
2: o balelwa go yena man bomme ga ba bele letsatsi le monate the list is endless man mme mabanda mme wa rona ka gara station ka mona ga nka ga tlameya go ba bala le bona bomme ka ofela ba monana ka gare o tshebeletso ena e golo ke a tseba gana le bona ba bangata man le bona sentse re re happy mothers day man modimo a ba fe maatla bona ba botlhokwa go rona man ba very important
0: ne ke bua le motho mong a re monna jale wena mamodise a kere ke mme wa bana ba gago ke mme wa bana ba go nna a se mme a ke molakaletsa ke molakaletsa bakeng sa bana ba gae so ka jalo le bana ba gae tshwanetse ba mo celebrate nna go nna ke mofumagadi ga e le mofumagadi ke bo lavo bona bo ntho tse jalo jale ka se bitse mme wa gago lavo man Paspin so bitsa mme gago love o bitsa mme wa gago baby o tshwe e a kopane
2: a e kopane sami
0: jale ka jeno
2: ee
0: nka se bitse mme wa ka love
1: No.
2: Ah, yo na yo utlwa la mane yo utlwa le yo na jwalo.
0: Santse ke ke hla

0: lahlele olekwa
1: wa nghatsetsa
2: bata
1: wa bata hona letsedintse kona bo motho a modimo hlang teng motho a modimo a kere ke robetse bontate balla ba dibeya taba tsena ba re bitsa bo motho a modimo ha o ka go ba o hlaba ka lengwe lempe mona e ka re o no re wa utswa something kale bontate ba re no man ntho ene ya bomme ena especially bomme ba nyetsweng ha ne re le batho ba neng ba utlwana ho no le bobebe ntho engwe le ngwe ne iketsalla ha bobebe ne di le siyo ntho tsena jale e nngwe ya dintho tse etsagalang bontate balla ba re bomme mme kona ka lapeng ka tlong o sia ntate a sa tshware hantle ha qeta a ye kerekeng ha fihla kerekeng a llepela modimo ntate wa le o kwatile wana a llela ntate modimo gore ntate modimo ke a o rata ntate modimo o botlhokwa go nna ntate modimo nka ba eng ka ntle go wena monna lapeng ha kgotsofala o ntse lla yena ha ebile ha sa rapela le modimo kwatile go why wena modimo o utlwa dithapelo tsa mosadi o ne empa mare mosadi o a sa ntshware gantle lapeng mo o kwatela gore bona ona jale yena ke ena kenyang seaparo yena ke ena yang kerekeng ke intercessor kerekeng o lo etsa intercession kerekeng maro tloleya go etsa dintho tsa bosadi go nna ke le monna
2: hae ga o tsa
1: ministry ha o ka tlung wes ntate mong ha rabe ke tsena a tla ho nna re moruti wa tsa keng taba ene le tshwere ena i ke nnete a re hona jole nna ka tlung yaka bana ba fuwa dijo hantle boy ke o nitlong ka dijo ba fuwa dijo hantle ka hlompho ka seriti a re nna ke leng tate ka tlong tsaka e ka re di agelwa fela je e nngwe gape ya dintho a re nna ke a jwetsa gore dijo tsaka di ka microwave
2: right.
1: Mara bana ba kgona go fuwa hlompho e e leng gore nna ke leng tate ke a e lakatsa and-e mofumadi wa ka o nyetswe ke nna and a nyetswe ke nna ga nyalwa ke bana ba ha nyalo ke batho bana ba
2: bane
1: ba le siyo bana ba jale ka jeno le nna ke computer le bana a re the way ho leng ka teng ebile I resent le bana a re gore ke kgone go ba gantle ke be le kgotso pelong ke gore ke se ka tla gae a re moruti wena o tlo nlwantshetsa gore ke fitlha gae ka bo 11

0: makua. Ke o manyuwa ska ngwana. Mthambi ko ha o bona gore ke batla o koropa mo. O jutsi wena.
1: Yeah.
0: Are ha moruti ha in tshware hantle. Mara jala ha hona le mang e ke tla bua le yena. Lona letse ba unsupa ka mnwana ska ba ruti le bua ka mgo ke leng le tawa ka teng ka pokisana nna ko ka teng le lelapa la ka jwang jwang jwang jwang. But ha le tsebe motho ke dulang le yena go o ntrita hampe jwang. Ke tritwa hampe ka lapeng le ke tshwantseng ke be morena ho lona. Ke tritwa ska ngwana. Ha o bua le nna ho lwana every time. Tonu e u dimo ho lwana ho lwana. Ha o ka kena ntato mo mmona mosadi wa ka o fana ka hlompho e nngwe e ke e makallang hore ha o ntate hlongwane o re chaketse ha bua le ntate hlongwane ebile ka wa koba tjena. Wa koba tjena. O bua hantle ha a qeta o tswa fela ntate hlongwane e qala fatshe e ka re o bona ha bua le batho ba bang a re ha o ka tla moruti he that's why ke sa mo rateng tjena moruti ao wa bona o moruti o ga ke mo rate ga ke mo rate ka pelo ka kaofela ga ke mo rate moruti ke re jalo gona re entseng a re bona moruti wena wena he o ntho e se ile wena he ha o tla haka o treatiwa ka hlompho ena ena ena ena ena ena e ke e lakatsang a bona e ka re wena o ka dula o atomela mehleng ha o le teng ka re ka tlong ya ka wa bonagala go na le order mare ke na le bothata a re ke na le bothata moruti wena haha o ntate o tlhompho ke basadi ba kaofela ba tellang banna ba bone o tsho jwa lone a go tlhompho ke basadi ba kaofela a re I wonder wa hao o jwang I wonder wa hao le ene o ntse o tlhompha kapo le wena ha o fitlha ha hao ka tlong o ntse o tshwana le nna ha o qeta go ntsha borapera e ya gao ya boruti e malapeng a rona ha o fitlha ha hao na ha hao go fapane na cause ke rona bana re ya omanyuwa ska bana na moruti wena ha o omanyuwe ska ngwana na ha o fitlha dikobong mane letso la gago ga le agele gole kwa moruti mpolelele ya gago jale ka utlwa nkeng ya mathateng jalo gore hei ke tla reng go yena because hei ya bishop re na le dintlwa tse fapafapaneng ka ithola ke smile fela le ena fela hei ntate hei ntate hei ntate re tsho jalo fela now ka jeno re ka kerekeng re bua ditaba tsa batho ba ka kerekeng re tswelela pele le wena mo mamedi ha ke re shebe hape re o fe monyetla o mong hape gore o hatelle kapa o dismisse taba ene re e buang re fa wena monyetla ke ene re itshwere re tswelela pele ka yona a ko buisane
1: le rona
0: gore na wena o le ntate kapa o le mme lebakabaka mme o mongwe o buile beke fetseng gore ha ntate le ena hanang ka dikobo then go e tsala jwang because ntate o nyetse mme gore a tlo thusa mme mo mme a nang le tlhoko teng the same as mme a tlo thusa ntate mo a nang le ditlhoko teng jale ha e le gore ditlhoko tse ke tse di a re sokodisa jale jale go etsiwa jwang jale lebakabaka la gore re be one sided today was because re ne re batla go focusa lesaeteng la bomme a se gore re bontate ba sekono re tsho jwalo ga re re bontate ba betere re tsho jwalo re fe monyetla wa gore re otle ka saeteng le la bomme re thusane ka moo and then modimo tla re thusa gape go na le motlhang re tla tlang ka letlhakoreng la bontate mo re sa tlo buang ka bomme mo re tlabeng re bua re shebile bontate fela jale ka jeno tse re re ga re bue re shebile bomme ka tsatsi la bomme gore ga o etse di-conference tsa ke re bomme ba di etsa di-conference and ga ba di etsa di-conference go na le dintho tse ba di buang but potso ko gore na ena ba e bua na
1: ga o tsholalo ne re le e nngwe conference maobane ko zamdela moruti re mosadi wa hantle ba bua taba tsena
0: ya
1: mara ke bona ba le ba
0: ee
1: so ne re ile go lo supporta mme wa ka tlong a e le mono le ena empa all that wa seng kore bomme ba na le nako ya go bua taba tseno and then

0: bomme ba le bagale ba lontsa ditsa ntatentle. Ke na le ba babedi ba bararo kileng ka ba elelela, itse ba tloa mapolasing ba tsa ba fitlha lekešeng ba tsala ba fetola, because bophelo ba lekešeng bo tatile. Ba fitlha ba kapa ntho enane ya batho ba tlhokang intersection lekešeneng, empa e seng kaofela. Ba bangwe ba ntse ba tlhompha bantate ba bona, ba na le gore ba etse di-anversary lenyalo la bona, ba lanna bokane ba le lenyalong. Ntho tse lenyalong ba ntse ba na le mahloko ba na le ona, ba bangwe ba kena ka o tlo iphethetsa, ba bangwe ba kena ka gore ba tlo benefit, e mongwe a iphethetse ka e tladileng. Ke ka gona bontate bona a sa tswa utlwisa botlhoko, especially a le mo ntseng a wes. Bothata ke reception. Re tshwana le batho ba hiriwang re sena ditokomane tsa mosebetsi, mare be re fiwa di-position tse re sa deserveng. Go na le batho ba keneng manyalong ba sa deserve manyalo. Reception le interview di a tlhokega manyalong ana. And then go tla tlogela go bitswa bo hei wena, go tla tlogela go bitswa bo motho wa Modimo. Ke a leboga baruti ba ka le letsatsi le monate. Ke re bomme kaofela Happy Mother's Day. Ke ra le rata bomme ba ka bona se lona kaofela le fetolang bontate.
1: Amen. Are le baholo ke mo tlhoka lebitso. O mmolatse kona gore ore mme wa mohatsaka ke mohwehadi, ntate wa hae ke mohwe. Yes, are le bomono mmolatse o mpikona.
2: Baruti baruti ba ka dumela ngata. Alright, mamelang he, e seng gore ke bua hampe, a ke bua hampe. Tsa bo mohwe mohwehadi, a ke re dibeleng kwa nahadi. Bontate, ke kopa le ke neng mona haholo. Topiking ena e buang ke baruti. Bontate, ba banka metse

mohlomphe ha hona le taba le bana ha la mtse ba ntata lona o jwalo o tellisa ntate ka bana ntata lona ene he wa mtsiba ha kena ka rumung ena wena watso ha ya ka rumung yana wena watso ha tla ka mona o khutlela ka kwana mamela o create environment ya hore a tsiba hore ha emo ha re dueling ka ofela wena mme jalo kwe and ha o mmona kgetlo letang a sa sa tla tlo dula mo o tsibe gore ke wena e jetseng wa e hodisa nthweni e kate bomme ha re re le batho ba babe re mpa re re ha re hlaoleng le hola a re hlaole a re lokise ha re lokisa re tlo kgona go bana le malapa a balansitseng bana ba se ba hao ba ke ba rona lelapa le ga se la gao mme le o ka iketse ka go wena wena o botlhale o gaufinyana le modimo o feta batho ba bangwe mme tsiba modimo ntse rata bontate the fact ya gore wena wa lla ga e bolele gore modimo ga bone ga o etsa gampe mosadi ya botlhale o gaga lelapa la gae ka matso wa gae le wa sethoto le ena o le kgala a le heletsa ka matso wa gae tlohela ntho gore o shebe bomme ba bangwe ba bo di-TikTok ba tla

Nakwana tlamirin wa ka ra o le bua ntate ka hore sa se ra ka ra o le bua modimo mo tsala mo ka ho hlola wa nna ka bolo ka lokisela se se se le matala mo rena se se ni tele ntse la wa re tola wa le go tshwanya no re tsinyella dikere tsa wa di a thibana ntate o re utlwa modimo wa ka to pula le ntse la ha o le ntse la ha o ntate o a kgare e ka ha tata o tebelwa ke mesara ntate le ga le ntse la ha o itse ha le tseleng a ntse tsa mangwana a lla le ga le ntse la ha o tsofa le re modimo ile a utlwa sello sa ngwana ha a kgare a lla ha ka utlwa sello sa a kgare modimo wa ka ra o lebo le di tsena ma tsala mo rena ke so kresta na sa re tsha ba pella bana ba rena ka le di tsona mo rena ke so ra ba pata ma tsona satan ra ba phamola ma tsona satan ka ba tsisa wena nta tele di tsona le ma tsala mo rena ke so ntse ntse na ho ba ro se ke wa tsaba ba ni ke mo di mo ha o se ke wa tsoa ke na lo ena ke so fa ma ka kutu se kutu se ka le tsola ka le tsona la lo ka ka ri mo ka lo se ntse ka go tshepa lo se ka la go na ma tsa a rona ntate ke ra pella bo

0: kene molaetsa ka mona a ke re utlwe.
1: Se boditse moye kgotso mo dumedisa ke nkgono Lizzy ka kgono le fenetsa tsila Sontaha ka di 12 tsa May. Ke kopa ho rapella bomme kaofela ka Mother's Day ntate rona ka hodimo lebitso la hao le kgetho o tla mmuso wa hao thato ya hao le etumi lefatsheng. Jwale ka he tsone hodimo re fe ka dikobo ho be ba rona ba tsatsi le leng le leng ho tshwarele melato ya rona jwale ka ho tshwarela ba sekele ho se ka ntsha melokong o lwanele o ye mo be ba ntsho kwa hao le matlalakganya jwale ka ho sa pheleng. Amen.

a re ho bona ke ka bakalang ha le entse taba ena le tlohetse bana ba batona hore ba phile ba belehisi ba re ho faro ke hobane basadi ba baheberu ha ba tshwane le basadi ba baekgepeta hobane ke basadi ba hlaha mme e re mmeleisi a so fitlhe ho bona ba be ba se ba belehile ka baka lena modimo wa etsetsa babelehisi ka molemo mme setjhaba sa ata sa natlafala haholo ka baka la hobane babelehisi ba tshabile modimo ho ba hlonolofaletsa matlo a bona ya ba faro o laela setjhaba sa hae kaofela a re bana bohle ba batona ba hlahang le tle le ba lahlele nokeng mme bana bohle ba batshehadi le ba tlohele ntate ke lentswe la hao le ya phela modimo ya nang le matla bua ka lona le hoseng re mametse dipelo tsa rona di batla ho utlwa wena o le modimo o bua le hoseng moya wa nnete re a o tshepa re a o halaletsa mabitsong a mararo a bokwang ka o sa feleng hoseng ha letsatsi bibele e bua ka basadi ba baheberu le re lentswe la modimo ha ba tshwane le basadi ba baekgepeta hoseng ha letsatsi e ka re ho ka tsoha basadi ba baheberu basadi ba sa tshwaneng le basadi ba ekgepeta bibele e re mofuta ona wa basadi ke o hlaha bibele ke basadi ba hlaha ke mofuta o jwang wa basadi ba hlaha basadi ba tshepang modimo basadi ba tsoang sale ka meso ba hweletsa ho modimo ya matla ohle basadi ba tshepileng malapa a bona ka thapelo basadi ba utlwisisang molaetsa o reng le nkenye mererong yohle ho tla sebetsa nna ke le modimo hoseng ha letsatsi ke tlo tsosa basadi ba hlaha basadi ba baheberu ba re nna ke tshwane le basadi ba bang ke mosadi wa moheberu basadi ba tshepang modimo maemo a dumela a sa dumele bibele e re babelehisi ha ba botswa hore jwale le entse jwang ba re basadi ba baheberu ha ba tshwane le basadi ba ekgepeta hobane basadi ba e re mmeleisi a so fitlhe ho bona bona ba be ba se ba belehile ho na le dintho tseo ba sa emeleng hore mmeleisi a be atle ba ikutlwisisa hore ho na le ntho e ke e jereng ya modimo e ke keng ya emela mmeleisi hore atamele a tlo mpelehisa ba kae basadi ba baheberu basadi ba boikokobetso basadi ba tshepang modimo dinthong tsohle basadi bao e reng ha o kopana le bona
utlwe lesea letsoa. Ba kae basadi? Baba Heberu. Ba kae basadi? Ho senga letsatsi? E ka re nka re ke tlo tsosa. Wena mosadi wa Moheberu. Mohlolomong o no so ipona hore ho lokile ho dula e kgapeta. Empa o seng ke tlo o phahamisa hle hore o mosadi wa Moheberu. Mosadi ya tshepang Modimo. Bona hana ka lelapa la hao. Hana ka dintho tsa bana ba hao. Se ke wa dumela hore ho fedile. Jehova a sore ho fedile ka bophelo ba hao. Ho seng ha letsatsi ke tlo tsosa fela basadi ba Baheberu. Ba o ireng ha maemo a hlaha. Ba re dintwa tsa rona re di lona mangweleng. Basadi ba utlwisisang dinako. Hore tsena ke dinako tse mpe. Tse batlang basadi ba hlaha. Ba dutseng thapelong. Bona basadi ba senang nako. Ya ho senya nako ya bona dinthong. Tsa ho senang mo ba di ba isang teng. Empa basadi ba dutseng thapelong. Ho senga letsatsi ha ke batle ho botsa hore na o mosadi ya jwang. Empa ke re ke tlo tsosa mosadi wa Moheberu. Ho senga tsatsi la kajeno ke tlo tsosa basadi ba Baheberu. Ke re le haeba o no re ha o ipone o le mosadi wa Moheberu. Ho senga letsatsi ema mme wa ka dula thapelong. Bibele e re Faro a re ke ka baka lang ha le entse taba ena le tloetse bana ba batona hore ba phele. Babelehisi ba araba ba re ke hobane Baheberu ha ba tshwane le ba Egepeta. O mosadi wa Moheberu. Mosadi ya lokelang ho tshepa Modimo dinthong tsohle. Mosadi ya matla. Ke ke bui mantswareng. Di teng dintho tseo Modimo a di kentseng ho wena tse tlo tswelang lefatshe molemo. Wena o mosadi wa Moheberu. O senatla. O mosadi ya mokokotlo sephara. O mosadi ya hlaha. O mosadi ya ka emang sekgeong bakeng sa bana ba hae. O mosadi eo thapelo ya hae e leng matla. Ho sa kgathaletse hore na o rapela o reng. Hobane rona re sietse thapelo. Ho itse Morena Jesu ha le rapela le tle le re ntate wa rona ya mahodimo. Bona o mosadi ya matla. Ba kae basadi ba Baheberu? Basadi ba tshepang Modimo. Basadi ba dutseng hantle. Basadi ba utlwisisang dinako. Hore tsena ke dinako tse mpe. Tsena ke dinako tse mpe tsa hore e be ntse re ikgobokanya re iketsa lebo. Ke dinako tse mpe tse batlang basadi ba emeng sekgeong hore marako a se ke a diwa. Basadi ba emeng sekgeong hore sera se se ke sa kena. Ho seng ha letsatsi ke tlo tsosa basadi ba Baheberu.
Emma mosadi ona le matla ona le dintho tsa modimo a o tshepetseng tsona o mosadi ya hla o senga le tsatsi ke hloka fela basadi ka reng se tshwana re yeme re le basadi ba ba heberu ho fitlhile dinako tseo re ikutlwisisang gore nna gantlentle ke loketse go ba mosadi ya hlaga mosadi ya emeng segeong basadi ba ba heberu basadi ba tshepang modimo dintho di sa sebetse basadi ba e reng le ga dintho di kopakopane a nna re fela ke kgotso a nna re fela it is well gobane a utlwisisa gore ke mosadi wa moheberu

0: ba ka he basadi ba ba hebere ho seng ha letsatsi basadi ba tswang e sa le ka meso ba leboha tshabo ya letsatsi ba atametsa setshaba sa Modimo ho Modimo ya matla ohle ba kae basadi ba masene le kwa dumela
1: Amen. Pele re tlotso sa basadi ba ba hebe mosadi ya neng a boneka go fedile ka yena re se re le teng o seng re tlo emisa wena o mosadi wa moheberu mosadi ya matla ha ona taba hore mahlo a hao ha sheba a bonang empa wena o na le matla bona le dintho tse tsetetsweng ka hare ho wena tse tlo tswelang setjhaba sa bo rona pele ho seng ha letsatsi ke batla o eme hantle jolo ka mosadi wa moheberu mosadi ya tshabang Jehova mosadi ya hlaha bona mohlomong ha re re mosadi ya hlaha o ka nna nahana hore re re o be hlaha dinthong tsa lefatshe mosadi ya hlaha thapelong e reng maemo ha tla motobile a re e seng ka lelapa la ka le theuweng ke modimo mosadi ya buang mantswe a reng e seng ka bana ba ka bao ke ba filweng ke modimo mamadi o seng re tlotso sa basadi ba baheberu basadi ba neng ba sa ba ipolella gore ho fedile ka bona ebile ha ona letho la tla boela le etsahala maphelong a bona ho seng re tlotso sa basadi ba baheberu basadi ba masene le kwa dumela
2: le kae mam king kudat
1: re phetse moratuwa wa ka
2: ka extra ka ke ne e bolella ka basadi ba hebe basadi ba tshabantsa ho basadi ba tswang ka metso ga ba tswa ka metso ba di ntse ba di mo ba go good morning ntse ba di mo o tswa go ba di nature trimi tsa lo go di mo tsela ba ke na ba go le bo ka botshelo ga le bo

0: basadi ba e leng gore ba na le maatla modimo o ba tlhepile, ke basadi ba tsewang ka meso, ba llele setšhaba sa ntate modimo, ba llele lefatshe la ntate modimo, ba llele batlhanka ba ntate modimo. Basadi ba bahebele ke basadi ba nang le maatla, ba fuwe maatla ke ntate modimo. Go na le ntho ntate modimo a ikentseng ka gare go bona basadi bana, ga se basadi fela, ga ba tshwane le bomme ba bangwe, ga se bomme fela, ke bomme ba sa tshwaneng le bomme ba bangwe.
1: Amen. O seng ha letsatsi re tlotso sa basadi ba bahebe. Bibele ya ka ha ke bala e bua bukeng yane ya Jeremiah, e re Jehova wa magotla o itse, batlang mme le bitse basadi ba balle. And I carry ke invitation gore hantlentle re a batlwa, ha re batlwe fela, re a bitswa. Hobane bothata boteng, there's a problem ka rona ha ya bo rona, empa bothata bona bona le di-qualities tseo di beuweng hore ho batluwe mofuta o jwang wa basadi. Bebele e re basadi bana e be basadi ba balli, basadi ba utlwisisang hore dikgapa tsa bona di kakanella ho Modimo, basadi bao dintshi tsa bona di dulang di kolobile, basadi ba saleleng maemo a bona empa ba lela maemo a setšhaba. Jwale Bibele re batla ho tseba hore ke ka lebaka lang basadi bana ba batlwa, ke ka lebaka lang invitation e tswile. Lebaka le teng hore invitation e tswe,

wa moheberu ho na le lebaka hobaneng hoseng ha letsatsi re tlo bitsa basadi ba baheberu sonta sana ha re batlo tseba hore na o mme ya jwang empa o tlo tsoswa wena mosadi wa moheberu mosadi ya matla mosadi wa masene hobane ho senyehile bokenya Jeremia wa batlwa o tlollela setšhaba taba kore lefunekene ka difestere le boyang le bolaya bana le batho ba batšha mapatlelong mosadi dintho di senyehile o le teng motseng o o phelang ho ona ho senyeha jwang o le teng o le mosadi wa moheberu mosadi ya hlaha hoseng e ka re o ka tsoa basadi ba reng ke a ikutlwisisa ke a batlua ke a ikutlwisisa hore ho na le mosebetsi ke lokelang ho etsa hobane ke mosadi ya matla mosadi wa moheberu mosadi wa kodi ya malla bothata bo se bo le teng lefu le tlolela ka difenstere tsa rona bibele re tsa rona le kena matlong a gabile ga le kgetho rena ntlo e jwang empa le ya kena matlong a gabile go tla bolaya bana le bahlankana mapatlelong re wetswe ke koduwa basadi ba baheberu ba utlwisisa dinako gore tsena ke dinako tse mpe re a bitswa ose oseng re tlo tsosa tlhamme wa bona o sa kgathaletse gore na dintho di tsamaya jwang wa bitswa lefu le tlolela ka difestere tsa rona bona mohlomong o tla re o bua ka lefu le feng Setswana bona tlala ke lefu tlala e ka kena ka ro lelapa la ga o itlisa bodutu bona ke tsebe lefu le tloletseng ka ra festere empa bebele ya ka e re lefu le tlolela ka difestere e ka ba lefu la ore tlhokisa kgotso ka ro lelapa lena ore le a nka re ke etsang Setswana ga o loke letho monna yona o dula mpuela mantswe a bohloko ga ke sa tsebana ke etseng wa ba wa batlwa bana bana ke ntse tsohle bona o ba filetse tshwaro yang o mongwe re bile ke ba rekela le diaparo tse turu empa ga ba kgotsofale mamediseng re tlo tsosa basadi go na le mofuta wa basadi o iphumanang tsatsing ya kajeno gore antlentle ke a batlua dinako tsena dimpe ke dinako tse batlang ke dule gantle thapelong re tlo tsosa basadi basadi ba hlaha basadi ba sa botseng gore ore o tlile jwa ngwana wa itseng tho basadi ba reng tlo re rapela ga re bolelele modimo maemo basadi ba sa batleng go tseba gore ke nako e ka ya qadile basadi ba utlwisisang gore ga e se kelwe ke modimo ga o na letsogo le tlatla le nnamola mosadi a reng ga o fitlha gore boemo bo tsena a reke re bolelele

0: Re tlotso sa basadi ho se. Basadi ba matla. Basadi ba sa batleng ho tseba. Ke ya kae ka record ya hore o qadile neng? Ke batla ho etsa ka hore na o qadile neng? Ho na le Modimo le hodimo. Ya bonang le tse etsuwang sephiring. Basadi ba masebe. Basadi ba reng ha ke atamela ke re boemo bo tjena. Ba re ke re bolelle Modimo. Ho na le Modimo le hodimo. Modimo wa basadi. Phew. Monna wa bahlolohadi. Ntate wa dikgutsana. Setshabelo. Lefika la mengwaga. Rabo sa feleng morena wa kgotso. Modisa ye molemo maphelong a rona. Modimo ya e tsang tsela e hlane. Hei, a ke re botse Modimo tle mosadi wa Modimo. Ke utlwa hore ke dilemo maemo a le tjena. Taba kore o so kopane le mosadi wa Moheberu. A re botse Modimo. A o bolelle motho a re ke laba ka ya di-social worker. Ra ya khotso ra a ke re fe Modimo. A ke re fe Modimo maemo a. O kenye molaetsa ka mona. A ke re utlwa.
1: Sa tshwana a ko dumedise hoseng hwa letsatsi la Sontaga. Ke be ke re Happy Mother's Day. Ke rata hore ho na le bomme ka ntle ka mo bomme ba Baheberu. Ke rata ho ba tsosa ka letsatsi la kajeko ba ne ba sesetswa ke difako. Ba ne ba re ha ba tsamaye ka ka re ba utlwe ka re Modimo ha ayo. Ka letsatsi ke rata hore ke ba be hantle. Ba tla be ba palelwa lentswe. Ke le le bohloko Setswana ke le kutlwisa bohloko. Ho na le batho ka ntle ka moo ke rata ho bua le batjha ba rona. A ke re batjha ba rona ha ba na taba le batswadi ba bona. Empa le ha e se le kaofela ga bona. O mong e re motswadi ha se a ile mme a sa ile a kakara ka tsamaya a re mme tsoa o tle o mpone. Setswana ko dumetse setse. Ne ke sa ratwa ke re atelele ka Kresta Morena. Modimo a o tlhonolofatse a o tsheke ka diatla ka Kresta Morena. Amen. Ke Nkabishano ka Zone 10.
2: Kgotso Setswana, ke nkgono letse gape ka tsatsi lena la bomme Mother's Day ga ke lo tsosang basadi. E reng ka nako nngwe o thole ha bana ba tsoa ha hoseng ha borotho ha ona letho a nke fela pitsa e bestofong a soke motogo ha nqete ha ba leboga ga re lo ba tsosa basadi bana basadi ba Baheberu ba sebete ba matla ntho e nngwe le nngwe ne ba etsa. Ba ne ba kopa ka thapelo. Ba re Modimo re etelle pele mesebetsing ya rona ka Kreste Morena nkgono letse ka Zulu 11.
3: Ga ke dumedise hle Setswana letsatsi le letle le kgetheileng. Letsatsi ke la bomme le hlonolofetseng. Re leboha hle ka lentswe le o ileng tsatsing la kasheno. Re leboha dithapelo tse maatla. Basadi ba Baheberu. Basadi. Ba kodi ya malla basadi ba tsebang thapelo basadi ba tswang ka mehlo basadi ba yang lengweleng ha bana le mathata ka ba ka hopola a gare ha le khare o lieto a gare ha ntse nkile ngwana a bona go hollela ngwana a beya ngwana a lela ngwana hae Modimo a mutlwa a romela lenyeloi a re a gare bothata ba hao ke eng a pha

0: sa hloya ha ya re bona sidiba ke sane nka ngwana o lo nisa ngwana metsi godi motlile basadi ba ba heberu basadi ba ya lengweleng seng ha letsatsi ha bana le mathata ba e bathong ba ya lengweleng ba ya go modimo modimo a ba utlwe a ba tlose karas siemo seo ba leng karo sona a ba bina mina thokware ha ke ne ke itshela ka digapa ke phatlhoa ke lla Jesu wa mpona a ba antshidisa a mpha legotso e fetisang kgotso tsa batho ke a leboa ka lentswe la gao le maatla o seng ga letsatsi ke o sene ke kamona ka boipatong ka keresete morena amen
1: setshwana re ko dumedise tsatsi la kasheko happy mother's day ba mamedi ba lekwa ka go tlotseng letsa lefatshe ba ka re ditronko ba ka go dipetlele le masole le maponisa

botsa babelehisi ba baekgepeta hore ke ka hobaneng le ba tlohetse. Babelehisi ba baekgepeta ba re basadi ba Iseraele ba masene. Jwale o ka utlwisisa motho wa masene, kelello ya hae e dula e sa robala, e dula e le tjhatsi, e labalabela ntate Modimo ka mehla le mehla. Modimo a re thuse ho ba basadi ba bahebero ba batlang nnete. Moo senang dijo le diaparo, Modimo a etse tsela. Modimo o re fa matla hape, o re fa tsoseletso hore re kgutlele re ye masekgeong, re batle sefahleho sa hae. Ka Kreste re fa matla, re ka etsa tsohle. Setswana ha ke itebohele letsatsing le leholo, letsatsing la mafumahadi. Ba bang ba rona re dutse mabopong a dinoka tsa Babylon, re dutse teng re ntse re lla re fanyehile diharapa tsa rona medjwaneng ya teng. Ba teng basadi ba tlotswang hoseng hona ba lo kopanang le basadi ba bang. Jwale kajeno o tsosa rona ba dutseng ba tshwereng ke leqeba, o tlo ba phahamisa ka hare ho lefatshe le tletseng ka dillo. O re basadi bana ke basadi ba hlaha. Motho ya hlaha ke motho o tla reng ha o tadimana le yena o fumane sefahleho sa hae se sosobane. Jwale o re basadi ba baheberu ba kae, ke tlo ba tsosa hoseng hona. Wa nghopotsa mohlane motho ane a kene ka hare ho sekepana, ya re ha ba tadimana ka hare ho bona ka moo ba laola ka lotho. Basadi ba baheberu ba kae, hobaneng enwa motho itse ha ba bona hore setsokotsane se kene ka hare ho sekepe se maqhubwane, wa tle a phethola sekepana sena. Ya ba ba nka diaparo tsa bona ba di akgela ka ntle, potso ya ba ya hlaha. Ke ka lebaka la eng re hlaelwang ke tsietsi ena? Re tsosa mosadi wa moheberu ka letsatsi ke lena. Karabo ya letsatsi leo la re ke moheberu wa maheberu, ke tshaba Modimo. Ke ka hona Modimo ka letsatsi ke lena lengolong la hao hore ba hlaha ba molemo ebile ba hlonolofetse. E ne re pele re tadimana le bona ebe ba se ba qetile ho beleng. Modimo a kgotswang polokele wena Setswana. Ka Kreste morena ke phahamme, ke itukisitse le ha ke utlwa boima bo boholo, ke utlwa mathata e ka reng a nkapere, ke utlwa e ka reng thapelo ya ka e ya tlae ha e finyelle. Empa ha ke nyatse seo, ke hore mesebetsi ya Modimo e tle e bonahatswe, hobaneng ke ile ka ikana ka re maemong ohle Modimo ntaele ke mofa hao thato ke tla e pheta. Mosadi wa moheberu o hlaha. Ka Kreste morena, amen. Setswana naha e jele boya. Bukeng ya Dutro masimane e re baahi ba ditjhaba ba tla hola bao phahamele hoseng hona. O re ba kae basadi ba llang hoseng bosiu le motsheare, hoseng wa tjhabo re kopana le lengolo le reng ba hlaha. Ho tho baradi ba rona ba tlo tswala, empa ba keke ba e ba batho ba letho, hobaneng basadi ba baheberu ba robetse mesong ya tjhabo ya letsatsi. E re batho bana ba ditjhaba bana e ba tlo ba dihlooho tsa rona, empa rona re tlo tla ka morao. Basadi tsohang hoseng hona, hobaneng bomme ba sebele ba itlama letheka ba lo bua ntho e le nngwe. Morena wa dikgutsana na wa re bona na ba bua puo e le nngwe. Basadi ba
siyahlaha bare siyakudumisa siyavuma ukuba uYehova ubane lefasi lohle hale genesimane re basale bohle lentsini lebaleng kusengona setshwana o re tlela gore ke tlotsosa ke tlotsosa ha setshaba sa ka se bitswang ka lebitso la ka ha se ka sa

ya timanja skipela bomme botlhe ka kakaretso fatshe ka bophara ke o kopela le bana ba senese ba kgone gore happy mothers day ke re botlhokwa ba mme ke ntho nngwe ke kopela le mme wa ka sa sa phele fatsheng la batho ba itholetseng ke kopela le mme ngwana wa ka ona ka kana next Malburu ke mo kopela ka pina ya I remember my mama ke a leboga.

Oh yes, oh yes, oh yes. Madume ke mahala. Mana di dumela hle dumela ho le haufi mo o linteng. Hae mono mo sebetsi mono o santse o phomotse hantle Sunday evening. O tswa kirekeng, o tswa kae? Bomme, ke a tshepa le kitikile ha mo nate tsa tsela lona ka jeno. Ke a tshepa ho hle mo le ka beng le leteng. Tsohle tso le ka beng le di entse ka nnete le nate fetse ke tsohle. Ha ke le dumedise thapa menyaka jeno, ka nnete ke le dumedise jwalo ka thabo e kgolo ho boela ke fumana sena se maratswana. Ke sa sekotsometse tjena bakeng sa hae.

a bakeng sa gae bona sera mamedi motle ka nnete ke mpa ke emisegeong fela monga sebaka o atla beketlang o atla ka nnete mabaka a santsana mopatetse ka mona le ka mona a go sa re wa ae a bona gore no ga o kgonagale man ga o kgonagale ya ba wa hweletswa brother Mike a konyoloweng data a konyolowe ka nnete a ko tlo thusetsa nna nne ke kwa le mabaka ka mane mamedi motle ka nnete ke tlotla ke tsamaisana e na tsela mmogo le wena go leba mane o reng ya rona ya borobong ga ke le boe botlhe ba fetileng ka moraena tshepe go tlwa digoreng tsane tsa goseng o utlwile mamedi motle ka nnete ga o tlhoka le ko qa lefatshe ka nnete ke obiletse bona nka gopotsa fela go tlwa digoreng tsa motsheyage mona ka nnete gore a o ikutlwetse ka nnete lo fitlhela le nna ke neletswa ke ena George wa Lephoto ba mo tsebang ba mo latelang ba mo ratang ba re ke ena Mr G ke ena a fitlheng a nneletse a na marapo ka nnete le nna ke kgotsofetse pelong ya ka mamedi go mamelwa ke wena ke tlotla e le ka nnete ga se ba bangata ba fumanang o monyetla wa gore ka nnete ba mamelwe ke motho ya tshwanang le wena bosimo ba ka jeno ke tlile go tlo gopotsa gore aa mo na le kwa go neletsa tsotlhe ka moo o di ratang ka teng ka gobane o dutse o lebeletse jazz ke tlotla ko fa yona e le jwalo mamedi motla ke tlotla ke senya moe ka leleke ke tlo netefatsa gore ke o tsholela tseo di tlwaetseng ka nnete le a ke sa tlo teba gakalo gobane ke tsholo kare monga sebaka ka nnete ke ena a tlwaetseng ke ena botebo mane ke ena se se tsang kwetseng jwale nna jwalo ka aa ke ipapalela mona le bopong fela tsatsing le ka jeno ke o tshwaretse mmino mongata mamedi motle ke o tshwaretse mmino o tshwana le bo Rex Rabanye bo Bob James ba teng bo David Sanborn ba teng bo Paul Hammer mamedi ka nnete ke mantletsetletse bo Jimmy Dludlu ba teng Teenage Lovers ke itse ke ba late le bona ke le atumeleng banna ga le lenyametse ba ke ba hlae bo Brayu o teng le ena U Masikela ke ne ke o tshwaretse le ena Lulu Masilela hei mamedi dula le nna ka nnete se ke wa fetwa ke o tshwaretse mahlaso nka sea jwang Andreas Vollenweider banna wa bona a nkebe ke letse jazz be ke qete ke soletse Andreas Vollenweider ke o tshwaretse yena letsatsing lena la ka jeno o tlotla o enjoya bo Lee Oscar ba teng bo Eddie Daniels ba teng kaofela ka nnete ke ba bokeleditse ka re atumelang banna beso go tlotla matha lena lebelo mmogo re le mathe jwalo re le ba mane goreng ya rona ya borobong bosimo ba ka jeno mamedi motlotlo ko qale ka lehlaso le monatenate go tswa albumong e bitswang fela ka gore ke Houston Express ya selemo sane sa 1971 lehlaso la teng ke le monate le reng Young Gifted and Black yo ya nagana o le ngwana motho e motsho o na le neo ka nnete e be sa tswele pele mamedi motle e tlabe le botlhaswa bona ba gaesale but mona ka nnete re babatsa talente ya ngwana motho e motsho ke ka gona re tla ngwena re Young Gifted and Black ke letlhaso le o ke o bulelang ka lona tsatsing la ka jone le tla ka ena Houston Pearson

ene le na Bob James atamatsana le na David Sanborn batla go ena bare Maputo atlena le tlaso ke le kotse jwa lo hotswa album nyane ya selemo sa ne sa sekete magola robo ma shuma robedi a metse tseletseng 1986 album ya teng ne bitswa jwa lo fela ka hore ke Double Vision ka kotse tsa le le tlaso le monate nate le reng fela Maputo mamedi mo tlhentu melle ke o neletse le tlaso le latelang pele ke molaitseng wa hao ona le tlaso mona ona le tlaso le dutseng pele nya ka kanete le nkikeng ka etsa ka tsela engwe le ke batlang ho neletsa lona letla le letjwalo lona letla ka manga se yena Paul Hardcastle. Paul Hardcastle o tla wena o fela Life's Love's Theme. Love's Theme ke theme ya lerato mamedi e motle theme ya lerato a ti yona ke le kotitse jwalo ho tswa album e bitsweng fela ka hore ke Cover to Cover ya selemo sa 1997 sekete magola robo mashoma robong a metse supileng a ko leje ka tsebe mamedi motla re gutla mono re tla kena hape ditabeng tsa rona ke batla ho tseba tsatsing la ka jeno re na ha ga dintho tseo o dikitikileng o natefetswe ke eng ha ga tsona ka ofela ha ga tsona ka ofela ke efe eo ka iqollang gore ya nna ka nnete sena ke sona se etsagetseng ka tsatsi la bomme ya ko watla wena Paul Hardcastle ha re fela la Love's Theme.

Oh yes, ho tswa album ye ne bitswang fela ka hore ke Cover to Cover. Ya selemo sa sa se kiti makgolo robong, mashoma robong a metso supileng. Ko qotsetsa jwalo le hlaso le reng fela Love's Theme. Ho tswa ho yena Paul Hardcastle. Mamele motle a ko bue le nna tsatsing la ka June. Ska nfrabela ka nnete. Ke batla ho tseba o kitikile ke nnete. Tsatsi la bomme, ha monate ka tseleng makatsang. O ntshwaretse eng? O ka ntjotsa eng e monate? O ka ntjotsa eng e o leng monate fela ke yona tsatsing lena la kajeno? O teng molaetsa o reng fela dumela brother Mike, ntse ke o mametse ka jazz e monate. Ke ena Disebo Kola ho tswa ka mane ka Tshepiso Phase 3. A re lebohe hle, a re lebohe. Ya brother Mike, a phetha molaetsa o fetileng mamele, a phetha ntho e fetileng. A re brother Mike phela ntho eo hle, a man. Ya ke batla o mong jwale molaetsa, ke batla o mong ona ka nnete wa iphetha, ona wa iphetha ka nnete. Ya no, ke batla o iphetha ba me demotla, ke batla o motjha, a ko re fe o motjha mono, a o se nyishisayo lapho, ke batla ntho tshisang. Ya e seng ena e batang. Le hlasole latelang mame demotla, ke o ko fe le hlasole latelang lona le tla ka mang ka nnete. Ai a ko re ke khutlela hae mono, go mo o hudile boela hae Brahim. Ke na yo masikela a tla ka lehlaso le monate nate a re Marketplace. A tshe lona ke le qotsa jwalo ho tswa album yane ya hae e bitswang ka hore ke Market Theatre. Ya selemo sa ntsa sekete dikete tse pedi tse metso e supileng. Yes, dikete tse pedi tse metso e supileng mamele motle 2007. A tshe lona originally ila 1994 umpa fela o ile a le peter ile hana le natifisa a le matlafatsa ho netefatsa hore le fitla hantle ditsebeng tsa ka le wena.

Ai, man, ai, ai, ai, ai. La o ka ba hatu ka nnete ha utlwe mmino mona teng tlamehile ebe ka nnete ho na le ntho e tsitsinyang. Aa, mamedi, tshwanetse ho be le ntho e tsitsinyang ka nnete. E ka ba leoto, e ka ba letsoho, e ka ba hlooho e ntseng e ya jwalo. Bana ba e ba omakale ba gore papa a tho mamela jazz, ba jwetse gore ka jeno ke mametse jazz ka nnete. Ke utlwa e tsamaya le madi, ke utlwa ka nnete e ntsamaela bosing bona ba ka jeno, bosing bona ba letsatsi la bomme, Mother's Day. Mabedi motle, ha o sheba nako ya hao metsotso ke supileng hantle fela ka mora hora ena ya rona ya bosupa. E ne le hlaso le monate ka tsela e makatsang le tlang ka ena Paul Hemmer ha tla wena a re Trains to Town. Ke itse kila selemo sane sa 1997 ho tswa albumong yona yona eno ko nketse jwalo title track e mamedi motle. Ho na le ntho e ke batlang hore ho wena do it right now. Do it right now. Ke iputsa ebe e ka ba eng bophelong ba hao? Wena e ka be e le eng na? Mamedi motle, nakong ena ya Maria, nakong ena ya Lefifi le tlang ka pelenyana, nakong ena ya moo bonahalang e ka bosiu bo bolelele, hobane ho phaka, ho fifala, ho dia, ho kganya hoseng. Empa le ha o le jwalo, a ke re shebeng polokeho ya rona ebe yona ntho ya pele. Ha ke re prioritizeng polokeho ya rona ka nnete, wa tseba ho monate a kakang ka nako tse ding. Especially ka nako tsena tsa selemo moo ho batang teng, moo ho fifalang ka pelenyana teng. Netefatsa hore bana ba kena ka tlung ka nako, netefatsa hore ka nnete ha o se eng kapa eng ka ntle. Ba teng bashimane ba phutha ha ba se letho mamedi. Netefatsa hore ka nnete ha letsatsi le dikela tjenana tsohle di hantle, difestere di kwetswe, hobane jwale re tloha re ile robala ka nnete batho ba sale ba re kenela ka difestere, o sale o senyeha. E bang le besitse Paula, ke a tseba ho a bata tulong tsa rona tsa mekhukhu mono ka nnete. Bana beso, e bang le besa Paula, netefatsa ga le robale le yona ka tlung. Paula ya mashala ka nnete, pele le robala netefatsang hore e atswa e ilo bewa ka ntle. Paula eno se ke la robala le Paula ka tlung, e kotsi ka tse le makatsang. Hobaneng? Hobane e na le ntho re bitsang ka gore ke smoko ka Sotho, ke kutlwe ba re ke smoko. Mamedi, le sa itukile ka ntle o e bona e hlenne, netefatsa o tsebe rona pelo anne re itshela phofo ka hodimo, fafatsa phofo ka hodimo, ba re itibela smoko seno. Etsa something ho netefatsa gore ka nnete le a bolokeha marieng ana. Ha re batle o tlo utlwa taba tse bohloko hle tsa gore bana ba tjheletse ka tlung, tsa hore eng mme o la tjhella bana a rule o tla tse pedi tse tharo ya ba bana ba tjhella ka tlung. Tjhe, ha re batle ntho tse jwalo. Ke lona lehlaso le tlang ka Gene Harris a tsamaisana le Three Sounds. Bona ba re do it right now. Do it right now, mamedi motle wa le kwa FM. Le wena ntho e o bonang hore ha ya loka, ntho e o bonang hore e kotsi ka nnete, e tsa hona tjena. Se ka emela hosane wa re no, hosane ha re besa re tla etsa beterenyana, hosane ha re hona tjena. Netefatsa hore ka nnete pele le robala ntho engwe le engwe e etsaetse. Beya bana mona ba tsebise hore ka nnete nna le anka ba ka lesia ka ile robala, se ke bala leka la nka chance ya ho robala le Paula ka tlung. Ho kotsi matsatsing ana, mamedi e motle, ho kotsi. Ka nako tse ding ke kerese, lelaitile kerese mane, boroko bo a fitla. Ke re a tseba boroko ke sera, boroko ke sera, empa ke bui ka bona sera, mamedi ke bua ka boroko ke sera. Hobane o a kgaleha o ntse o katile ntho, o ntse o re no ha ke no kgaleha ke tla itima pele ke otsela. Boroko bo fitle bo kgaleha kerese ntse e laitile. Ho le ha e fela wa tseba kerese e na le ho swa le yona. E na le hore ituke o bone se tjha site le one e theosa tjena e dutlela site le one. Mamedi motle, e ya sekama. O tlo papa bong le kara le lakabe ha o re wa sheba o tla hweletsa mama yo a le siyo mama a le hole hampe o ka o thusa. Ka ho netefatsa ntle, netefatsa ho polokeho e tla pele kae kapa kae le tsele mo leng teng. Gantsa mabone CNBC, gantsa mabone hore ba o bone le wena o tlo ba bone. Ha e bo tsamaya ka maoto, apara diaparo tse kganyang tse tshweu ka nnete tse nang le di-reflector. Ke lona hlaso le re do it right now. Etsa jwalo, mamedi motle.

0: Ai, ya no. Ke tla be ke le mong ka studio ka mona. Wa bona tse ding tsa dintho motho hlola o itshwara o elelore. Ho na le batho ba ileng ba kenya tsohle mminong. Boyena ba hae, kelello ya hae, kore botho ba hae kaofela a bo squeezetsa into this song. Pina eo e reng ha o e mametse e be ka o bala kelello ya motho a neng a e kapa. Ko re ka re kgona ho elellwa hore motho a neng a e kapa hantlentle o ne a lebile kae. Ho no dutse eng kelellong ya hae, maikutlo a hae a ne a dubana le eng. Ke mona mo re fumanang dintho tse tjena he mamedi. Mo re elellwang kannete boiphihlelo bo maAfrika Borwa a nang le ona. Then o botlo ntjwetsa hore kannete ho na le ntho ka re hlolang. Haiyo kannete e bang re ka tlameha hore re iphe nako re etse dintho ka tshwanelo. Ke hlaso le monate le neng le tla jwalo ka yena Sipho Mabuse mameng o motle a tla a re Rumba Mama. Oh yes. Le teng o teng molaetsa o reng fela good evening brother Mike, ke o jule ka tsebe ke Kok Thandile from zone 12 a ba re Wessel Motor Street. Okay, ka mane ka Sebokeng a re jazz. Ke tebola ka nnete ke a thaba ebile ke utlwa monate. Go na le molaetsa o reng fela madume gonne aowa wa di gata ngwaneso ke nna wa lena ke nna wa lena go fitlhela nako eo. Mr. P, I wonder who's Mr. P. Okay Mr. P, ke a bona Mr. P M ka mane ka Unitas Park Extension 1. A re leboe tle, a re leboe ka nnete, ke itebohela o bona gore ka nnete kananelo ena ke tlo jotsa le ntate Sera mane gore no man ba mamedi ba gao ntate ish ya ke ba mamedi ba magonte ba nkamogetse ga monate e le ka nnete. O teng molaetsa o reng ga ke o dumedise sebogodi se moyeng ke kgotso ka re feng kgotso lekhubu ke la 91.0 megahertz. A ba re ha le a hlaka ho hang ke o jule ka tsebe ka kapa ya o njule ka tsebe empa re a hlaka ho hang ka moka re feng kgotso man ke ipotsa ebe ke eng na ke ipotsa ebe ke eng hobane ka Akon Park ba re utlwa hantle ka Sasolo ba re utlwile ka Sebokeng ba re utlwile ke a dumela le kae kae empa ke tla ke shebe monneso re ho senyehile kae ka nnete ya re tla ke re shebisise le ha o le jwalo. Ke a leboha ka tlhahiso leseding eno ya no a re itebohele. O teng molaetsa mamedi motle o reng fela net da brother Mike ya ikom reach me bror e banna ke Ben Twala go tswa ka mane ka Three Rivers. Ben Twala ke itebohela mopaa, ke itebohela ka nnete. Ke thabo e kgolo o elellwa gore tse ding tsa dintho motho wa ikutswa o qetele o le stuck ka gara tsona. O ne ore wa ikutswa, o tsebe ore wa ikutswa, o bone o se o sa kgone o tswa jwale o se ei o etse ka maoto a le mabedi. Ke o nna oe.
1: Madume mogamota.
0: Madume ma.
1: Ke a leboha ka thapelo tsa rona tse maatla tse re ahang. Ya maya ya rona e dula e boele ka baka la bana ba rona. Fela go ya leboha. Ya leboha.
0: Okay.
1: Meya ya rona e boele. Meya ya rona e bohloko. Kore ha ke tsebe nka eng. Mara he ke maemo ao o ntse le Modimo.
0: Okay ma.
1: Ke maemo ao o ntse le Modimo. Re a leboha. Re a leboha batswadi ka thapelo tsa rona tse maatla bo ntate. Ba kene ba ntse ba galagaletsa tsatsi la bomme.
0: Okay.
1: Dipelo tsa rona di taboile ke bana ba rona. Ke sa tshwetlega le maemo ao ntse e le Modimo.
0: Ore
1: dule o dutse
0: ha
1: o se monate o nne reke
0: hantle
1: o tla loka o senetse fela gona o bone o a kena monyako kapa ha a kene. Ha ke no tar Modimo ke a leboha. Se tshwanelo ka mehla ka le bomme. Modimo ke a leboha o tsene. Ai. O sa ho ba ho ho le fatse. Ha so se nna ke o ne te pelang ka ba ka la ngwana. Ho bo ho go ntate. wa ka thuka mona ha sa na mo batlang ho ka mona ha sa na mo batlang ho o sala motho fela a yemi a dutse a sepete mahlo a hao e ke ma tsamao ka tsama ka navigator bana mo sala fela hona o ho kae o tsena ka watswa a o fitlela ba tsela monyako o se ma mpeki wa a khona ya tsapa pa tsaga le ka tsela hle mara he le maimo a ntse ke le mantse a tsamaya ho a tsela hle
0: oh yes oh yes mama ra le bua mama ra le bua e ke tla file fela o timo bonito le nna ke le ka utlwa re bona ka re jole re a hlahlathela ka nnete re hlahlathela felleng empa ka re ka ga ke tsatsi la bomme ga nke ke be a gentleman enough ke e tlolle e tsamaya ka ofela ke utlwe ka nnete gore e felela kae ke utlwile ka nnete gore ga ena e tsamaya batho thentse tšhileng gate yane mane empa ga re le bo mamedimg botle a re le botlhe a re le bo o teng molaetsa gore nna dumo morenaka ntse ke dutse le wena ke lebza wa lebakania ka mane ka zone 6 lebza wa lebakania oh yes ke itebola ka nnete o teng molaetsa gong fela good evening brother mike behind the mic re ka ofela ntse ke omametse neda ke nomthandazo mahobe ka mane ka shavas a ke le botlhe a ke le boa nke ke utlwe ka mona e re tshwaretse e nna
2: hey bro mike o mametse motlhanka modimo
0: pela ke makwe
2: ae jesu wa itsewa ishapa e motlhanka modimo ntse ke mametse ka nnete o theowa le tsone o gopotsa ntho tsa gale o kadile ka ke mang rabanye
0: rex rabanye
2: rabanye a ntse a pepeta ntho tsa emone jale ga ke motle ga kalo mo mminong
0: okay.
2: ke tsebe mara se ke ka ontsha alignmentima ga ke tsebe labanentse wela moo mara ga sao le moo seka sala nna morago e ke tla go isa kgatšhakgatšha seka sala nna morago go na le e nngwe mone bothami 500 ga ke tsebe wela mona ga bane wela moo ga ka ngotlela yona e kipina tsaka ke diopola ke di otla mona ke be le speaker se se kana ke di sere kgomo mane bothami 500 mara ga bane ae le moo ene monna modimo ya kompane wa lelekisa ka rex rabanye ya yona ke a o tseba gore ke yona he mo mminong wa jase ntse ko mametse motlhanka modimo ya multi-talented monna modimo ka nete botshepile ko mametse ga o tsebere moleimante ke a leboga morena mpolokele wena ke makwe everton
0: ei moruti makwe wa bona jale yano hesh wantshosa bua tsena monna modimo wantshosa ka nnete empa he ke a leboa ka nnete mamedi ga o sheba nako ya gao metsotso ke lesome le metso supileng go leba mane goreng ya rona ya borobedi ei ya re amane ka nnete e gabelela mane mo e batlang re lo arogana teng ke santse ke natefetse tsena banna yano bona sera a the monna o ja mosebetsi o ja dijo tse monate tse metlheng wa tseba yano motho se ka monyatsa felding ya gae ka nnete se ka monyatsa ya ke mosebetsi ka nnete mabedi motho o tlo tla o deliver ntho tse tsena ke mosebetsi ga o tle fela ka studio mo tlo tla o dula mona o etsa aa it takes a lot of work outside the studio go na le molaetsa o reng fela brother mike behind the mic ke dutse le mogatsaka re o jele ka tsebe till the last hour ngwaneso mmino o monate e le ka nnete ke palesa your cleaning lady ka mane ka tshepong phase 4 ao banna palesa ga iteboelatlhe o dumedise ntate ka mone o modumedise ya onemongwe wa echechefa eno ka nnete o ne itsikinyetse wa tseba ntate o utlwa monate ka nnete a ntse o motshwara ga ntse o ananela se a leng sona ya o ne o tshware ntsebe e naga enanone o bapale ka yona e kgotsofalane bo tla bona ebile a smile le ka ba oketetse gale mona smile e tshware o tlo bone eya ona tsene o tlo bone smile se tlo tswa mono a ba phaide letso lena kampama ga a mantlolle o tsebe o thabile o sampa e tswa ke tshwabo fela ya mmele botle ntumelele ke tswele pele ka lena leeto o itse ke tlo bapala mmino ga batho ke tlotla ke bua golo jale nna ke a itebala tseba ga ula tlwaela o bua ga ula tlwaela o bua ka nnete hei ya ntho tsena e ba mathata ka nnete e ba mathata ana a haesale a ke re shebe ka lehlolena ho na le hlaso mona baga ke irclear mamedi motle o na le pina ore ke tropical lakes ya a ko je ka tsebe mamedi motla ke khutle mona re tla tla ka qoqa hanyane ka yona hanyane fela e seng haholo

0: A se mohe kiena Lee Oscar a tlahuena are Up All Night. Lena le tlaso ke le kotsitse jwalo ho tswa album ya hae ya selemo sa 1980. Ho tswa album e bitswang fela ka hore ke My Road, Our Road. Tsela ya ka, tsela ya rona. Ya mamele motle ke lona tlaso leno ka Lee Oscar. O ka ipotsa hore banna bana ba felletse kae, banna bana ba kae ka jeno. Bakae ba batjha ba tlotlang banka moo ba felletseng teng? Re bona e binwa ke batho ba baholo fela. Na ebe ha ba yo batjha ba ka kenang lefapheng lena la mmino, ba ka tlang ka nnete le bona ba tlo tswelletsa ena ntho. O monate mmino ona, mamedi motle, o na le batho ba ona, o na le nako ya ona, mme o na le semelo. Batho o ko shebe batho ba jese ba jwang, mamedi motle. Le mo ba kopaneng teng o ka se bone meferefere, o ka se bone motho a mamelang jazz a beile borikgwe tlasenyana mane. O kekebe wa mmona, mamedi motle, ka nnete tla ba ke fake o motho. Batho ba mamelang jazz ke batho ba ba fumanang ba apara hantle decently. Molekole a apere borikgwe bo dutse thekeng, bo tlangwe le ka lebanta hantle. Mamela, lebanta ha o tlamele borikgwe gore bo seka awa. A-a, lebanta o tlamela gore o bohehe ha o apere borikgwe. Ke lona lebaka la gore o bone motho a tlamme lebanta. Motho mo kanana mohlomo le tlametse gore bo seke bawa. A-a, ha bowe ke size yona, empa fela e tle seke yawa, e tle seke yawa. Ko fela bo shebahale borikgwe, bo shebahale hantle, mamedi. Ke lona lebaka leno. Ha bo shebahala ka nnete, le wena o le motho o ba le seriti, o ba le seriti ka nnete. Jwale batho re ya e baleya ntho ya nnete, ntho e ntle ke yona e re baleyang. A ke re utlwe ka mona.
1: Ah, ntate Mike, ntate Mike, ntate Mike, o re etsang, o re etsang, o re etsang. Aish, mino ono, mino ono, man, mino ono. A re ngopo sa ntate Bon Sera. Eitara, eitara,
0: eitara, eitara.
1: Kisto jumete ka mwana ka eva to. Ke hopo sile egi masivu ka mwana ka eva to.
0: Alala, alala, ka moka tivas. Re tebuela ka nnete, re tebuela. Ya no, ke hahae mona, mona ke hahae mona, Fountain of Jazz. Ke hahae ka nnete, ke ke bira motlosa setulong sa hae. A-a, re tlotla fela re skotso mala se maratswana, empa ka nnete monga sona ha fitla mona re tshetshella kwana. Re tshetshella kwana ka nnete re sa hetle morao. Ya, ho thwe, katse ha ile siyo ditweba di etsa jwang? Di a nyakalla, empa ha e hlaha ka nnete di a suta le rona re jwalo. Ha a hlaha mona re tlabe re suta hobane re mpa re sekotsometse fela nakwana, mamedi. Sheba nako ya hao, metsotso ke 16:16, hantle fela ka mora hora ena ya rona ya borobedi. Hopola, nna le wena re leba mane horeng ya rona ya borobong, ke moo teng re lo arohanang teng tsatsing lena la kajeno. Mamedi wa Lekwa, se ke wa fetwa ke monyetla wa hore le wena wa hao molaetsa o ko balwe. Le wena o hao molaetsa ka nnete ko o hweletswe moyeng, o ko utlwe lebitso la hao le bitswa radiong. Banna, o ko utlwe la hao lebitso le bitswa radiong. Ya,
2: brother Mike, ne ke itse a ke buiwa tse ke imameletse mmino monate fela. Jalo wa bona pina e Up All Night. Hey, ke opola tshella boema zone 13 dama. Tella boy, I wonder be wa itseba je tella boy.
0: A ke itseba khotna, a ke itseba.
2: Ya, o no na le stock fele gara. Sene se bitswa hamba bekile. Yo. Bona, sene se qala Friday, Saturday, Sunday, Monday se afelela. Ndone le da.
0: Ya. Ye tsa.
2: No la tsona pina tsena, ene sheba. O no na le jaifi ya tsona pina tsena. O no sa jaifi fela nje.
0: Babo. That's true.
2: Jale bathei ba tsona, bathei ba tsona stokvel se e ba iketse man, ha ba phumule ka kgotso man.
0: Wa bona jang?
2: Ao brother Mike bana. Sha.
0: Ya no, o re jwetse khotman, o re jwetse, re a tseba di fetile. Re ke ke ra di tsosa, empa o ka nna go loma fela tsebe gore ne le etsang ka nako eno. Ya, e ra... Ha ntse ono wa mona ba dutse hodima di-grade, lona le emeletse le fifimane le laletse ha ba tlo wa mona se ba tsamaya. Ke lona le bona. Yane. Ke lona le bona, o tla utlwa motho e mona hweleditse mafifing. Thusang, thusang, mahlale a fedile, ke ntho o tsamaya bosiu ena. So ai ya no ke nako ya tema me di motle ka nete ene le nako empa he re ya le boa bona re fitile mono re fitile ya no a ke rutwe
3: ya ne a wa yetsa se wa tsa se ke leng khono ne ke sa go tla tla kopo la ntate wa ka ba ga tlhoka sonta ke mo hopola
0: a ama
3: ha ona e bitsa Jesu se ha ntate wa kona shapa Jesu se o thole nne ya ka mushebilantsa la pele kana kwa na ko loitsantsa bo 6 mabone
0: yes yes
3: ha ona la 6 mabone henu he kana ko ne ke le di taiku ka ra ka tsantsa na le wa shehari
0: eh
3: ya ne ke bo philo ntate thank you mama
0: ho tshong le wena ontso hopola dintho jalo ka moruti makwe ka mana ka Everton go tlola bua ka botjane 500 le yena ene tsamaisana le tsona dikoloi tsa bo 6 mabone tseno he ke same WhatsApp group ya tsa bo 6 mabone ene le generation yona yeno kana go tseno ya hono shiwa fela no shiwa fela na go nyele ya bothula mabota thula mabota yes bontate mojo ke sekgalo ba santsana ba tsamaya ka maoto a i4 ba gasa ka nako eno ka nnete rona se re feta mona re lelekisana yena ntsa gasa a batla go bapala le rona mara a sa kgone ei ya bophelo mara bophelo ba chipa hai yaanong re tla o tshwarela data re a tseba gore generation to generation mamele motle le teng letlhaso re tla ka mang a esena endinarelo tla wena a re Sugar Street re tseba batho ba bua ka the streets of gold empa ena bua ka Sugar Street strata sa tsokere mamele motle ya mono wa tele o tshwanga pula ene le a o tsamaui mono e o tshong ke mathata mono.

0: Andreas Vollenweider ke ena wa lehlaso leno le monate le reng Dancing with the Lion. Kunketse jwalo yona title track e mamedi motle e leng yona pina e ka sehlohong albumong ena ya bona ya selemo sane sa 1989 mo teng a neng a ntsha lena lehlaso teng. La o ka e mamela mamedi motle e tshwere pina tse monate ka tse le makatsang. Ha hona pina e o ka bang wa e tlola, o ka di-enjoy ya kaofela ho tloha qalong ho isa qetellong ka moo ka nnete di itwanelang ka teng. Di a itseka tseo dipina ka nnete. Ha nke ke utlwe ka mona pele ke ya pele.
1: Yo, Nabra Mike, o nnatefetse. Mino ha o nnatefetse haholo ngwana ngwaneso.
0: Oh yes.
1: Ebile tlabe ke e lebitlellang ntate wa ka hosane.
0: Ai man.
1: Ya ne?
0: Yo.
1: Net da.
0: Ke itebohela mama, ke itebohela. Neda, ya ne? Ah, yena hore ya man. Ya, ke bona sera ka nnete. Yo, re tlabe re motshwareseditsebe. Empa o salang, o salang. O siile ntho e se ka ka ntho. A ke kebe a lebaleha bonolo, mamedi motle. He's coming back next week. Yes, bekenyane e tlang. A re lebohe ka nnete. Dancing with the Lion. Ne le lebitso la lehlaso leno le monate nate. Tloko neletse le leng mamedi motle lona le tla kamang ha e se ena Don Siegel. Don Siegel ha tla wena o ta fela a re feeling happy. Feeling happy, ke a iputsa na wena bosung ba kajuno. Are you feeling happy? Ana o thabile na kapa banna o santsane o llela present, ha ba thola present o kgotsofatsang, ha ba thabiswa ka tsela e ne o lebeletse ka teng. Ee, phela ke tsa batho ba bomme ba rata o compare. Ba rata ho compare ka nnete, o tla ba shebile mme wa ka nnete do o reketswe eng wa ka mane hantlente skimi sa hae, o tla ba shebile skimi sa hae hore mang o reketsweng, mang o reketsweng. Yena o thotse message fela hoseng. Mamela, that message is very powerful. Ho na le a sa tholang even le ona molaetsa fela, just a message a sa o tholang le o thola. So wena o thotseng thaba o nyakale o lehlohonolo hara basadi. Don't forget, feeling happy.

0: Oh yes, ene le yona the teenage lovers ba tla ho wena jwalo ba re Botany 500 ho tswa album ya bona re Dance with the Teenage Lovers. Mamele motle ha o sheba nako ya hao motsotso ke le shome le motso le mong fela le sekgetjana o le ba mane ho lenya rona ya borobo. Ke motho ena le yona re lo arohanang teng thapamenyena ya rona ya kajeno. Ha ke kgutla ka mabekeleng ke tlo nka melaetsa e mmedi e meraro ebe jwale ke kwala ka lehlaso la ho qetela. Ke tswa ke itahla ka nnete ko tlolela bahlanka ba Modimo ba tlabe ba le teng ka mora nako sa fediseng pelo. Moruti mafa ha mmoho le Moruti Makazi ka jono ba tsamaya ka ntho e fapaneng ba re hash realities. Ha re ba tlwaetse mane ka labone ba matha ha monate ba re e tla moo ba o bitsa ka labone ba re tloo ya come to paradise close sky balea ntwena e tla moo. Empa ka jono ba re hash re ba ntsha dinnete ka jono mamedi motle empa he o tla ikutlwela bona o tla ikutlwela bona ka nnete ya mabenkele a samphomoditse mamedi motle ba re no brother Mike tsamaya ba mpha go ahead ka senyesimane empa he ke a leboa a kore ke etse tjenana.
1: Oh brother Mike behind the mic.
0: Yes sir.
1: Ai. Wa bona LP o qetang ho eletsa eo ya Andres Volume Vader. Ah bona. A nti Dlamini ka Zone 12 ho monate e nghopotsa nti Dlamini ka Zone 12.
0: Okay.
1: Abuti wa nona Dlamini Sebokeng Hospital. Ya o sa le monate ngwaneso.
0: O sa le monate
1: na le wena Brother Mike.
0: Ya ke rata lentswe leo monneso a hore ho sa le monate. Re a dumelana na le wena hore ha o sa le monate ona tje. Ya o teng molaetsa mamedi motle wa le kwa FM utlwa hore molaetsa utlwa hore ke batla o utlwa hantle hle mamedi wa tseba keng ya e ka re go tlotswa ke matha ka studio go tlo net da brother Mike behind the mic ya ore exame bro spiel da ke tar me bro ya no aba tsola pela re jwale o nthunga maqeba brother Mike o ngopotsa mzolo. Ya mozolo maukeng Kroonstad kwa ish ya Vatican exe ka dating alpha the cancer is not um to say baya danki bro Michael behind the mic yo ar moilop gene dinag ya kena vusi wanda ka no tswa ka mane ka Sasolburg wa bona Afrikaans ke ratela mamedi wa lekwa jazz ke ratela eng hobane e intsa botho ba motho ka hare ho yena ne re tla tsebaneng hore o motletse ka Afrikaans ne re tla tsebaneng ke mona se re tseba ka jeno spirit setswile.
2: Brother Mike o tla hilisa jwale jolo tla hilisa Brother Mike
0: butle
2: wa tsaba o khuna bana dikgapa mara ke bona ka ditla ba teng
0: itu
2: ke bona ka dikgapa ditla ba teng Brother Mike
0: ka itsa jwalo
2: a o etsa ntho e ngata
0: she ya bu.
2: Awe tsa ntwe ngata shabuti. Yo!
0: Jo.
2: Wa tsitsi nya madiki.
0: Ai ma.
2: Yo! Yo! Yo!
0: Ya no. No ke muruti makwe a itseng brother Mike a kopotele ka mona ka nete. Ne ke sa botlo feta ka strata seo ma jwale ke mo o mfitisitse ka nkane ka nete. Ke a leboa ka nete. Mamedi ka nete o bile monate ho dula le wena tsatsing lena la ka jeno. Ha ke itshole ho tla mona ke tlotla kopanela mmoho le wena mona ho the Fountain of Jazz. Ho bile monate e le ka nete ho ba le wena tsatsing lena la ka jeno. Le nka tlameha ho kgutla hape ke nahana hore nka se qeaqee wa tseba ka nnete ho qeaqea ho ka sebe teng empa ha ke lebo mamedi ba hao ke boele ke o hopotse hore o fela o le bohlokwa ho lena lenaneo e seng lona fela empa o bohlokwa ho yena tshebeletso le kwa FM ha le o bona le bona mamedi wa sebele ka ho re ikotla sefuba ka wena re a thaba re a nyakalla ke wena mamedi ntumelle ke nketsa heso le nna ke tso tjena ka nnete nke ke ise masapo ho beng bona melaetsa ke yona e kenang banna e le gale je ke labalabela a mara mamedi why o nketsa je are ya mamedi se ba le teng bahlanka ba Modimo ka nnete se ba le teng ke malala a laotswe Yes. Anke kutlo molaetsa o re fela ya kuna molaetsa o re fela wona. Tsamaya hantle brother Mike, ho bile monate ho ba le wena ka mmino wa hao o monate wa re hopotsa baholo ba rona ba se ba ile bathong disebokola se ka ba hopola haholo hle ka nnete le wena o tlo ntsha digape na ke batle ntho eno ya Mr. Mike mmino wa hao hle re hopola the old golden days ya ke Simon Pikicha re iteboela ka nnete wa tseba those good old days those good old days. Yeah, we all miss them.
3: Brother Mike, tsama ya hantle ngwaneso. Ntate Mdumo a be na le wena a o tshireletse. Ke re o bone hape tsatsi le latela.
0: Oh yes.
3: Ke mcheko, it's inside.
0: Ke itebohela ka nnete. Mamele motle, ya ke a leboha hle, ke a leboha ka nnete. Ha ke sa tla kgona ho bona molaetsa ofe kapa ofe ya ka nako e fedile. Ntumelle ka nnete ke tswe ke itahle ke re ho roriswe rato lena le re kopantseng ha mmoho. Le re ka arohana pelo tsona ditiane. Modimo wa kgotso a mpolokele wena o fihlela re ba mmoho hape nakong e tlang. Ha morena a ratile. Mamele motle ke tlo o siya ka lehlaso le monate. Lona le tla kamang a sena sentsu wenene. Sentsu wenene o tla ho wena o re monyaka. E ntona ke monyaka hle.
4: Kholo yo ya ga ra bona ha le di tau tau e re su tere ba le ma botu ne ka bule tse ga ra bolo bisa ke sa ntse ho le ga ni ke bu di pon do ga da ra da la mo fuji da ra ba ra mo bu di ka o di da ra di la mo fuji ba fuji mo fuji mi ga di ma ma ra ma wa na ne o tsa ma a ntse ba do am di mo le ba ga ha di di go le ga sa ra na so go na le ga ma ba ga ntse ntse ba ba tsena ke mai ye ke bu le na ba ba mo ga da ga I'm going to go to the house.

0: motsianong ka thi selemo ke sa ketepedi mashwa mabedi anang lemetso e tsheletseng re rutlwe hore voice note ke ena ka mona mamedi o reng ikare thotse ka nete ikare thotse ena moruti ha yutlwa hale ha yutlwa hale ka nete re tabuela re khutlela ho yona hape re utlwe hore ho etsa hala jwang re utlwe molaetsa wa mwamedi re sike ra motlisa bohloko ka nete a ka utlwe molaetsa wa hae o bapala tshebeletsong ena ya Lekwa FM
1: yo nna ke thotse ke thotse ke thabile ha bo Tamanya na kumiti tete. Happy birthday. Kiko bo kifutu tete kidiye te kifutu ni. Mama.
0: Ralebowa. Mema mota kamo nuka nidare. Bana ba moetseditse ka nete o futhumetse o monate mruti o monate tsatsing lena la Mother's Day. Ralebowa ha ile mona bana ba kgona ho ananela batswadi ka nnete ha re utlwe fela hape mamedi wa Lekwa FM metsotso le leshome le metso robong re furaletse hora yane ya borobong
2: ha ke dumedise mono baruti ba ka moruti makase le moruti mafa ke tshepa hore le phetse tsatsi la kasheko e le lona tsatsi la bomme na ke la ka mo fa mme e pipiste ya e maopane ya ke mo file yona maopane ya e so ka shekwa ke mo phela di jotsa sonta tsa ka shiko tsa e pipiste a tse o una la hantle e ya tse le di jotsa ka shiko di la mnata go tsofetse
0: ya
2: e ka re bontate ka ofela ba ka etsa jwalo ba tshwara bomme hantle ya ke itebogele ke mshengu mo 18 site ke a leboga
0: tanki date mshengu ka mono ka 18 site ha ile mona ka nnete o ananetse le wena o ananetse ho utlwahetse ka nnete e re rutlwe molaetsa kuona o kene ka kwano o re fela moruti magazi le moruti mafa kgotsong le bohle barati ba Lekwa FM ke ntate moeti kamane ka zone 20 ntate moeti ralebowa kamono ka zone 20 umulaetsa hore madume baruti ke na le lona ke le mametse ke Lady B kamane ka zone 10 sebukeng ralebowa mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ka melaetsa e keneng ka kwano bonneteng bamedi ba hao hare bonke hanyane hare bonke hanyane mamedi ba hao re a tshepa mamedi wa Lekwa FM tla ba le rona o tloha ha jwale o lo fihla horeng yane ya leshome le metso e mmedi re a leboha mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM lenaneo ke lona la hash realities ke lona lenaneo moo re buang ka manyalo ke lona lenaneo moo re buang le ho aha teng ke lona lenaneo ka nnete moo re ahanang re le bamamedi ba tshebeletso ena ya Lekwa FM 91.0 ha iyo platformo ka nnete o ka e tholang ha seyo sethala se o ka se tholang mo teng ho buang tsa manyalo mo teng ho buang tsa malapa hore ntho kgolo ho be le kgotso ka hare ho manyalo a rona hore ntho kgolo ho be le kutlwano ka hare ho dikamano tsa rona tsa marato ke teng mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM moo re tshwarang setsibi sa rona sa letsatsi le letsatsi e leng ntate Bishop Chabalala re monka jwalo yena a tlo re hlaba malotsana hore ho tsena tsa manyalo ho tsena tsa dikamano tsa marato e ka kgona re phele jwang hore kgotso e be teng ka kgona re phele jwang hore re phele ka ho hlomphana hore re phele ka ho tshepana re phele ka ho hudisana dikamanong tsa rona tsa manyalo re phele ka ho hlomphana dikamanong tsa rona tsa manyalo ke lona lenaneo lena le le leng fela mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ke lona lenaneo moo ka nnete re buang hore ha o le mme kapa o le ntate e ka kgona re tshware jwang re tshwarane jwang re tshwarane ka tsela le mofuta ofe e le gore ntho kgolo mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM re lokela

0: to baru daily. Baba ditin.
1: All right.
0: Very encouraging ngana jele tori. Ha re fitlhe boemong ba gore re buisane ka nako e ya kgale e ne le nako eo note mosadi a o etsuwe ntho eo e ne le lebaka la gore mosadi o na le boemong ba o utlwisisa gore o tlameha karolo ya bophelo ba e le o thabisa monna wa hae mara peini ya yona e ne ba mo fumanang gore o tlameha o fenethwe le ha wena o sa kgotsofala. Na re batla re le tswelopeleng ya batho ba hlalefileng ka jeno mona mo re reng when it's a problem consult a professional express your opinion then forgive one another and act appropriately accept like a peter ana wa hopola tsa batsadi psychologist e ne di sa tuma batho ba batsho batho ba ne ba ka kwala space sa di psychologist ke batswadi ba rona ba ka nako eo bana ba

0: ere rutlwe melaetsa ka kwano e ke neng kwano rutlo re mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM o reng yena ha phaisa ho sena sehlose hore se tshwereng ka jeno ere re shebe hantle moruti ere re shebe hantle ka nnete re batla ho bea mamedi hantle moyeng a utlwa hale jwale he re mbeye moyeng mane a utlwa hale hantle ka di-voice note tse ntseng di kena ka kwano le ha ne re itse ha re mapala di-voice note empa jwale Bishop Tabalala ka ha sa leyo mohaleng mona re ka nna ra di nka di-voice note tsa hao mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM empa re a tseba hore hona ha o etsahale ka mehla ka nnete
1: madume ke mahala hlompho ke maemo ai nna ke re ha e hlomihlasele tabeng ena ya manyalo a ka lokiswe manyalo ha a sebetse ka constitution hobane ha o freya motho wa mosadi a o sebedise constitution e ne reng ho na le di-abuse ha le bue ka abuse le bua ka o ratana le batla o aha along the line ho so sa tlholo ahiwa jwale e mong shebile mafa a e mong Ibe ba ntho engwe jwale e se sa tsebisale ono ke lenyalo kapa ke eng
0: ra leboa mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ke SM Kubeka kamane ka Everton City Donna Road o tsho fela jwale ntate Kubeka ka nnete a re lenyalong constitution ha e sebetse ha re sebetse ka di-constitution manyalong mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ha re utlwe molaetsa o monku ona o kene ka kwano
2: Dumelang, dumelang, Tate Joshua Lepoto. Ke re happy Mother's Day to all the mothers, including mine. O leng ko Colony North West e le Pula, Pula Filimo. Ke Martha Chauke, Zone 6 Extension, Jayo.
0: Martha Chauke, kamono ka Zone 6, una feta fela acho jwalo. Mulaetsa monku ona o kene ka kwano. Ore bontate ke le mametse ka tlhoko eish ditaba tsa lona ke evangeli ya nnete e phidisang nna ke na le ho iphumana ke le maemong ao molekane wa ka a nqobella to speak her mind mohlala hangata ha re ba maemong a ho qhwebishana molekane wa ka o hanyetsana le polelo ya ka eg ha ke bua ntlha e kang o seke wa bua jwalo yena a be a re ke eng o sa re tjena le tjena ho fapana le seo ke neng ke le ka nna ho mo bontsha sona re qetela re sa fihlelle sepheo le moelelo wa seo ke neng ke rata ho se fihlela re etsa jwang ha maemo a le ka mokgwa o jwalo from ntate GMS kamane ka zone 7 extension 1 sebukeng a re ka nnete ha re fihlile maemong a hore jwale nna le molekane wa ka ha re kgone ho buisana hantle ha ke kgone le ho fihlella sepheo kapa morero wa seo ke neng ke rata ho mmolella sona ho tsho hore o re molekane wa hae ka nnete ha ba bua o na le ho mo correcta dinthong tse ngata a mmotse hore hobaneng o sa re tjena ho fapana le seo o neng o se bua jare wa

0: Tsa ntho eno mme o nyatsa ntate ka nnete gore a ka batla gore ntate every time a bue ntho yeo yena e le mme a e filang le ka tsela yeo yena e le mme a batlang ka yona so ga e le jalo a moruti tsa bolalaola ka bua le ka ntho ya pride moruti wa ka e na le pride o fila e ka ke yena a ka buang betere o feta molekano
1: wa hae
0: ya so ga e le jalo a e ka nnete a se yona ga mo fe chance ya gore a bue se

0: la hore le batho ba babedi ba nahanang ka tsela e sa tshwaneng mme o lokela ko utlwella molekane wa hao ha bua hore o reng le wena o tle ka lehlakore la hao o tle ka lehlakore la qetellong le tlo fumana solution le tlo bua ntho e tshwanang ha fela e mong a mametse lehlakore la e mong
1: la e mong e jwalo
0: la e mong GMS ka moka zone 7 extension 1 Sebokeng a ko lekehle a ko leke hore o bolelle mohatsa ha hore ha o bua o batla a o mamele hobane ha hona hore ntho jwalo a se puisano ya hore ha e mong a bua o batla o mokena hanong hore a bue seo wena o se batlang eno ha e sa le puisano ka nnete hobane puisano ke puo e tsamayang pakeng tsa batho ba babedi kapa ho feta
1: ena e se le kgatello
0: wa
1: mo hatella jwalo hore mamela kelello ya ka ke yona fela e tla sebetsa no ha e ke ke be ya sebetsa lekgale mme ha itukise a ipeye hantle a tsebe hore ha phele a le mong
0: yes good evening bishop if ke le mme ke kgalema girlfriend ya bana bana ba 4 and yena una le 22 ke tsa jwang and yena ha ana ngwana solution hle bishop advice hle baruti le bishop mushimani una le 22 years and girlfriend u 34 le 4 children
1: sho
0: me o re ka nete wa khalema o khalema girlfriend ya bana ba 4 and the boyfriend o na le 22 years
1: muruti o ske wa sia yena ya hore ana le 22 years mme o re hana ngwana
0: hana ngwana
1: hana ngwana meaning that bana bana ba 4
0: ke ba girlfriend
1: ha se ba hai
0: yes
1: muruti
0: yes
1: as xhosa benza uti maqhithwe lo manza khongwe there is no way to start with muruti boyfriend ka 22 years of age u tlwana le motho wa 34 years kore ke bthata yona yo number 2 ona o tla ka boyfriend e tla ka 0 bana
0: yena o tla ka 4
1: o sa tsa tshwere 4 ha ona mhlanga tlo mutlwa ngwana na ona ha ona mhlanga ha ona mhlanga kore mama le yena ha ntsa go a gale mamono o gale mantjo a ke jebeng a e gona ona ke mosadi phaka
0: wa
1: bana ba 4
0: ke
1: mosadi ha isa le girlfriend and ha ile jwalo mushimano na muruti akere mona ke harsh reality
0: yes
1: mushimano na ha tswe mo ha hona bophelo da
0: I know sebetsa
1: muruti o kene in a relationship o na le 0 ya bana o solo u loba step father za bana ba 4
0: and when out to be next ka ngwana
1: ka out to be next ka ha o so mie itilumetsa
0: no
1: muruti ha ifele mama pake lang girlfriend a ke tsebe but it sounds like badula le memo
0: ko sore wa khalema
1: a o na tla me mo pakelle be ke a tswa tsa mai
0: yeah
1: a yena ha ikhalwe
0: o na le gepe e dumelehang muruti ho ka ba le gepe dumelehang pakeng tsa batho ba ratanang empa ha se le kgolo a holo ka nnete especially ki gepe ya
1: age
0: ka mona ki gepe ya bana hungata fela
1: mo muruti 12 years
0: hungata muruti
1: ano ha ba
0: ya dilimo la re ka re ra itloela muruti ri maza yona ha re shebe hantle empa e nguti ena hape gepe ka mona ya bana ai muruti is too much
1: eno yetsa di ntjo di be worse
0: ai it's worse muruti
1: for not
0: nete gore la ba ne mohlankana na o kene ka maikutlo ho taba tsena tsa marato empa bonnete ke hore ha nako ntse ya mathathatso ba mangata mona muruti
1: ene ke feela hore muruti o sa le mnyane mthakona ke hona a tla bona
0: ya a ka nna lo itshebela thakeng tsa hae bana muruti ka zero jwale ka yena ya
1: dimebetse o na le bambo lwakhe thakeng tsa hae o yeme ngwana batho ha tlwelle o na tsamaye alo hudisa bana
0: mme ska khalemela ya pele e re fela batho bano ba gawane go bana ntweni ya bona ha ino sebetsa ka nnete ha ina bokamoso ho hang Kati mla etsa mungu rifela baruti baka dumelang. Kintse kidutse lelona. Kile jile katebe. Kime stem.